yɔrɔ bɛ danu kɛrɛn ka wele ko ne sabu wele n b'a fɔ kɛrɛnkaw ye ko ne kɛra kɔnɔ ye ko ne sa ɲaga bɛ kɔrɛ ye ko ni kɛra jiriba ye lili bɛ kɔrɛ ko bɛ kɔrɛ dugutigi wele dugutigi kunnandi ni yɔrɔ b'a wele